Kanandang karay nga bay ni ay may padyapati isa niya din ni ay kalan na puno manikan na talutalang. Ngaan rante manila na utang kinde talupo na ray bumbon na lina marawantin na dunya ay kakadatu badikan nga makimantang tiyak lalo kintalay. Sarintang talay kibolik niya mata kipasaryang ba.